bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ne bonen e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours ané ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé ragné do muskalaf tax ay bëjaw ay mustas da nga wara gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci gogé.